0: Well, that's Hawak Mo Ang Puso Ko. It's another version of Hawak Mo Ang Beat, di ba po?
1: Well, different singer, sabi.
0: Different singer po yan. And, but the, I think the sounds is similar to Hawak Mo Ang Beat, di ba? But bago tayo magpatuloy, kumustahin lang po natin si Ninang Baby Morris at sa lahat natin mga kaibigan niya tumutulong last Sunday nang nagkaroon tayo ng morning tea service dito sa All Saints Catholic Church. At naku, ang dami talaga mga tao na ano, at sa awa ng Diyos nakasya naman din ng pagkain natin doon. Kasi that was Sunday was a feast of Body and Blood of Christ, which is the Corpus Christi, and there was also some of the confirmation yata or ano yun,
1: yeah, First Communion.
0: First Communion. Kaya nga marami sila at masaya naman si yung Paris Priest dito, mm-hmm, dahil marami ding tao na natulungan natin at napakain during the day. Hindi naman po yun sinasabi na natin the morning tea, ano, but that's after the 11 a.m. mass. Kaya po ang preparation namin ay lunch na, kaya nga yung lahat ng mga ano nagsimba doon ay nagkaroon na rin sa ng lunch, nakakain na sa ng lunch. At alam mo, meron ding ano eh, meron mga tao nagpabalik-balik talagang
1: ano, marami yung sinerve.
0: O, marami talaga yung sa-serve namin. Okay, meron kaming ano, of course, yung spaghetti, Filipino style, di ba? Spaghetti. Kami, dalawa ni Sir. Tapos, pancit, of course. Meron tayong mga, ano ba yun? Yung pies and sausage rolls. We have lots of...
1: Kayo lang dalawa nagdala nun?
0: Mm-hmm.
1: Oh my God.
0: Meron naman din nagdala. Yung iba, nagdala ng prutas.
1: Siguro at, yung kotse nyo, punong-puno.
0: Oo, punong-puno. Wow. Siyempre, every ano.
1: Every Sunday yan.
0: Hindi every Sunday.
1: Once a month.
0: Once a month lang po yan. At kaya nga, masaya din kaming ano, nagsisilbi dito kasi,
1: yes,
0: you know, it's a blessing din to serve, yeah, people. At yan, kahit yung pari ay kumakain din. Today, talagang gusto nila yan. Ano?
1: Kung alam ko lang doon na ako nakikain
0: sa inyo. Dapat doon kayo doon.
1: Nag-yamcha na lang tuloy
0: ako. Masarap doon. At marami pang mga ano, mga sweets, no?
1: Yeah.
0: Mga sausage roll at saka yung mga frankfurts, di ba? Yeah. Mga frankfurts at saka bread, cakes, mayroong mga cakes. At yung Biko,
1: yeah?
0: Ayun ba, Biko?
1: Biko.
0: Suman?
1: Yeah. Sino nagluto?
0: Biko. Si Sara, of course. Wow. Yeah. So, at marami namang tumutulong din at sa lahat ng mga ano. Kaya nga po, meron tayong video clip na konti. Nagka-grupo yung Bisayan, yung napira-ano ko, doon sa ASAP Australia. So, yan po. It's a good day. That was a good day on that Sunday.
1: Sa lugar natin, walang Pilipinong ganyan.
0: Wala?
1: Kasi puro puti.
0: Ah.
1: Kunti lang yung
0: puti.
2: So,
0: dapat magkaroon din ng iba. Pero, luckily, this dito sa Liverpool, simbahan dito sa Liverpool, mayroong mga Pilipino choir. At Tongan Choir, Samuan Choir.
2: Wala na kasing ano doon eh.
0: Michael Bosco Christ Choir. Maraming choir
2: na
0: dito.
2: Lang kami, pero hindi sila nagaganyan. Mm-hmm. Yung Pilipino hindi nagaganyan.
0: Yeah, so it was good. And well, before we have any news, we will play another song. This time is Mamang Sorbetero. And this is
2: That's a nice song. Mamang Sorbetero.
0: Mamang Sorbetero.
2: Yes.
0: Pwede kayo sumayaw dito, mga kaibigan.
2: Yes.
0: Ito na po.

0: Wow, that was Mamang Sorbitero. Kayo po po ay sumayo mga kaibigan. That was a very nice song. And talagang ano no, nakakasayaw. It's a different version kay ano, Sharon Cuneta ng Mamang Sorbitero. That was an old song. And yes, oras po natin mga kaibigan is 30 minutes past 7 o'clock. Ihanap lang po yung ano natin. No? Yung news natin. At sinabi ko naman sa inyo kanina ang ating news at simulan na natin ngayon po ang ating news mga kaibigan dahil ang oras na po ay sa 31 minutes past 7 o'clock. Please stay tuned. You're listening to Radyo Tamaro 89.3 FM 2GLF.
1: Now it's time for the latest news from the Philippines.
2: Pangulong Marcos pinakilos government agencies sa Lindol sa Mindanao. Pinakilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno matapos ang magnitude 7.8 Lindol sa Sarangani. Inatasan ng Pangulo ang Office of the Civil Defense or OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC na makipag-ugnayan sa lahat ng mga apektadong lugar. Pinatiyak din niya sa Department of Social Welfare and Development na ihanda ang lahat ng relief goods at evacuation centers habang ang Department of Public Works and Highways ang mag-assess sa pinsala sa mga kalsada, tulay, at critical infrastructure. Sinuspindi na rin ni Marcos ang pasok sa lahat ng level sa mga eskwelahan sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nanawagan si Marcos sa ating mga kababayan sa mga apektadong probinsya. Makinig at sumunod po sa tsunami warning. Lumipat sa mas mataas na lugar ngayon. Huwag maghintay. Ang inyong buhay ay mas mahalaga kaysa anumang bagay na naiwan, sabi ni Marcos. Senator Rafi, 18 cargadors, hindi mga bayani. Kinuwestiyon ni Senator Rafi Tolfo ang kredibilidad ng 18 na dating bodyguard ni dating kongresistang si Saldico na tinawag niyang 18 cargadors. Binatikos din niya ang pagtawag sa kanila bilang 18 Marines at maging mga bayani. Sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon nitong Hunyo 8, sinabi ni Senator Rafi na binabansagan silang mga bayani at dating Marines upang magmukhang kapani-paniwala sa publiko habang naglalabas umano ng mga aligasyong walang sapat na batayan. Simulang-simula pa lang na tinawag silang 18 Marines, may panlilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines ay isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan ang sinabing Marines. Aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses, ani Tolfo. Nagpaalala rin si Tolfo sa kanyang mga kasamahan sa Senado na maging maingat sa pagbibigay ng titulong bayani sa mga individual na sangkot sa mga seryosong aligasyon. Matatawag silang sindikato dahil sa nag-deliver ng mga kickback sa kung sino-sinong Pusyo Pilato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin, ani Tolfo. Pinagdududahan din niya ang kanilang pahayag na nakatanggap sila ng mga bagong iPhone 16e units noong 2024 kapalit ng kanilang pananahimik sa umano'y flood control cash delivery scheme, gayong ang naturang modelo ay available lamang para sa pre-order noong 2025. Nagpahayag din ng pagdududa ang senador mula sa Isabela at Davao sa pahayag ng 18 bodyguard na ang ilan sa pundong sangkot sa usapin ay ipinapalit sa US dollars sa isang money changer sa Makati malapit sa Pearl Bank Center. Aking pinasilip ang lugar na iyon sa Makati at tila walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat makumpirma ito saan niya. Sa huli, sinabi ni Tolfo na tila may mga taong nagsusubo ng impormasyon sa tinaguri ang 18 cargadors dahil nahihirapan umano silang ikwinto ang kanilang sariling version ng mga pangyayari. Thirty-two patay sa magnitude 7.8 lindol sa Mindanao. Umabot na sa 32 ang naiulat na nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangani kahapon ng umaga na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali at mahalagang infrastruktura ayon sa Office of Civil Defense or OCD. Sa datos ng OCD, tatlo ang nasawi sa Davao Occidental, 10 sa General Santos City, 2 sa Tupi, South Cotabato at 17 ang kumpirmadong namatay sa mga landslide sa Sarangani. Karamihan sa mga biktima ay nabagsakan ng mga istruktura, debris at pagbuho ng lupa. Sa 17 biktima ng pagguho ng lupa, 13 ay mula sa Glan at 4 mula sa Malapatan ayong kay Sarangani PDRRMO Head Rene Ponsalan. Naitala rin ang 234 sugatan at 12 nawawala. Bagamat sinabi ng OCD na patuloy pa ang beripikasyon ng mga ulat. Mahigit 10,000 pamilya mula sa Sarangani, Sultan Kudarat at iba pang apektadong lugar ang inilikas bilang pag-iingat. Ayon sa PhilBox, ang lindol na tumama sa baybayin ng Maitim, Sarangani, dakong alas 7.37 ng umaga ay bunga ng paggalaw ng Cotabato Trench kung saan nahati ang fault line sa Celebi Sea at tumawid sa Timog Kanluran ng baybayin ng Mindanao kaya nagtaas ng tsunami alert. Inutos pa na ni PNP Chief P. General Jose Malencio Nartatis Jr. ang pagtataas ng heightened alert sa lahat ng police units sa Mindanao, gayon din ang pagtulong sa response, operation at pagbabantay sa mga critical infrastructure. Samantala, kinansila ang 17th flight matapos ang pansamantalang pagsuspindi ng operasyon sa General Santos Airport kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinuspindi na rin ng Korte Suprema ang mga operasyon ng korte sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Patuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga awtoridad sa mga apektadong lugar. Mungkahi ni Cayetano na interim arrangement ibinasura ng Malacañang. Ibinasura ng Malacañang ang mungkahi ni Senate Alan Peter Cayetano na interim arrangement para sa kanilang dalawa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito ay habang hindi pa nariresolba ang isyo sa liderato ng Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa ngayon ay walang maidudulot ang ganitong klaseng arrangement na nais mangyari ni Cayetano. Pangamba pa ni Castro, baka mangyari ulit ang nangyari sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan hindi agad tinupad ni Cayetano ang term sharing arrangement agreement nila noon ni Congressman Lord Alan Velasco. Naninindigan si Castro na ang kinikilala ng palasyo ay ang liderato ni Gatchelian. Tawagin silang Basurero. Palasyo sa ex-Marines. Tinawag ng palasyo na 18 Basurero ang tinaguri ang 18 ex-Marines. Ito ay matapos bansagan ni Senator Raffy Tolfo na 18 Cargador ang mga ito, kasunod na rin ang panawagan ng Armed Forces of the Philippines or AFP na kung maaari ay tawagin na lamang silang 18 witnesses o 18 bodyguards. Ayon kay Palas Press Office Attorney Claire Castro, basic sa kanyang pananaw, kahit na ano pa ang itawag sa kanila, 18 Cargador, 18 Malita Boys at 18 Basurero ay maaari naman na pang-describe sa kanila. Paliwanag ni Castro, kaya niya tinawag itong Basurero ay dahil na rin sa pag-amin ng mga ito na basura ang kanilang kinukuha at dinadala. Nakiusap lang anya ang EFP na huwag na silang tawagin na ex-Marines dahil wala na sa serbisyo ang mga ito noong sila ay pumasok bilang bodyguards ni Saldico. Sa 18 cargadores or 18 Basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganon sa adpa ni Castro. Sera trial uusad sa Gatchelian leadership. Inaasahan ng Kamara na hindi maaantala ang impeachment trial ni Vice President Sera Duterte sa kabila ng sigalot sa Senado matapos kilalanin ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchelian. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortiga, natapos na ng Kamara ang kanilang konstitusyonal na tungkulin sa impeachment at hinihintay na lamang ang Senado na magsimula ng paglilitis. Binanggit ni Ortiga na mataas ang interest ng publiko sa impeachment. Sinabi niya na actually kung sentiment survey mga namin dito sa locality, more than 86% ng tatanong kailan mag-uumpisa ang impeachment. Dagdag pa ni Ortiga, hindi dapat maging hadlang ang banggaan ng mga kampo nila Gatchelian at Cayetano sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Iginiit ni Ortiga na mahalagang masagot ang mga tanong ng taong bayan hinggil sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente anuman ang magiging hatol ng Senado. Itinakda ang impeachment trial sa Hulyo 6. Cayetano, mag-Facebook Live ka na lang. Lakson. Pinasaringan kahapon ni Senator Panpilo Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano na mag-Facebook Live na lamang ito kung wala sa panig niya ang batas at ang katotohanan. Inihayag ito ni Lacson matapos mag-Facebook Live muli si Cayetano nitong Linggo, Hulyo 7. When you're strong on the law, pound the law. When you're strong on the facts, pound the facts. When you're weak on both, mag-Facebook Live ka na lang, sabi ni Lacson sa isang post sa X patungkol kay Cayetano. Tinanong din ni Lacson kung ano ba si Cayetano kung hindi naman ito kinikilala ng mga institusyon bilang leader ng Senado. The Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, law deans, law professors, former Senate presidents, and many others do not recognize Senator Alan Cayetano as the President of the Senate. So what is he? Ani Lacson sa X. Puro Facebook Live lang anya ang alam ni Cayetano na nagpapakita na kahinaan nito sa batas at sa datos. Binaliwala rin ni Lacson ang pinakabagong aligasyon ni Cayetano na nakikipagsabwatan umano siya sa Malacañang upang idiin ang ilang personalidad sa iskandalo sa flood control habang pinagtatakpan ang iba at iginiit na pinagtibay ng ombudsman at sandigang bayan ang mga natuklasan ng Blue Ribbon Committee noong kanyang panunungkulan. Nabasa ko na ba, Sarah? Trial, uusad sa... Ah, nabasa na. Okay. Okay. Carly Discaya, inaristo na ng CIDG sa Senado. Inaristo nitong Lunes ang government contractor na si Pacifico Carly Discaya matapos magpalabas ng arrest warrant ang Regional Trial Court or RTC ng Malolos City, Bulacan kaugnay sa non-bailable na kasong malversation of public funds. Formal na ipinasa ng Senado ang kustodya ni Discaya sa mga personnel ng PNP Criminal Investigations and Detection Group or CIDG. Halos siyam na buwan na nakakulong sa Senado si Discaya matapos ma-contempt dahil sa pagsisinungaling. Noong nakaraang linggo ay naghain ng kasong graft at malversation ang Office of the Ombudsman laban kay kina Carly at kanyang asawang si Sarah Discaya at 8 opisyal ng Department of Public Works in Highways or DPWH kaugnay sa maanomalyang flood control projects sa Kalumpit, Bulacan. Sa panayam sa abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III, pinaninindigan nito na walang kasalanan ang kanyang kliyente. Dinagdag ni Samaniego na sumagot at sinabi lamang ng kanyang kliyente ang kanyang mga nalalaman sa flood control. Tiniyak din ni Samaniego na walang mangyayaring special treatment kay Discaya dahil bawal ito at ikukulong si Discaya sa isang regular na kulungan bagaman at sumasailalim ito sa operasyon sa balikat kamakailan lang. Yan po ay mga balita lahat galing sa Filipino Star ngayon.
3: Hey! Hey na ka na ba? Sige, sumunod ka lang. Isa, dalawa, tatlo, tara na!

0: And you're listening to Radio Tomorrow. That was Martin Rivera, Ikaw. That's you. And it's good to have you, mga kaibigan. Salamat po at na matapos na po ang ating Radio Tomorrow mga in 3 minutes time. At ako po ay nagpasalamat sa lahat na nagsubaybay at palaging nagtangkilik ng ating programa dito sa Radio Tomorrow 89.3 FM 2GLF sa dayal ng inyong mga radio. Now, kung ano nangyari dito sa Senado po, bakit naman po ito si Senator Alan Peter Cayetano? Ay, paano naman siya bumitaw? Nako. Si ano naman talaga ang mga, di ba na balita mo na lahat ng mga legal nominaries, mga kahit yung mga university, mga professors ay nag ano talaga na
1: umalis na siya.
0: Dapat umalis na siya kasi na ano na nga na tinanggal na niya lahat ng mga pwesto kasama na yung pwesto niya.
1: Yes.
0: Ano nga lang hindi pa nga walang lang muna na Senate President dahil kailangan talaga na 13 senators to
1: akala vote. Ko ba sumali si Escudero.
0: Kaya nga, nung sumali si Chase, 12 Escudero, naging 12. Okay. And 12 can, ano...
1: Dali, 12 din sa kabila.
0: Yung quorum na yan, na pwede silang magbaguhin nila yung ano.
1: Pero 12 din daw kasi yung kabila eh.
0: Na yung sa kabila, 12, 11 na yata eh. Kasi nabawasan sila ng ano eh, dalawa.
1: Oo, nabawasan si... Si Bato at saka si sino pa?
0: Jinggoy.
1: Si Saldico. Ah, si Jinggoy.
0: Si Jinggoy, yung nakulong na ngayon.
1: Oo.
0: And yan nga. Instead of seeking intervention by the Supreme Court, sabi dito ng editor ng Philippine Daily Inquirer, the senators can and must decisively resolve the Senate leadership rule that threatens to derail the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Pero binalita naman

0: kanina na under sa kay Wing Gatchalian, ay talagang na matuloy itong ano, mauosad itong kaso. Trial pala, yung trial sa Vice Presidente ngayon. At abangan po natin yan kasi sa July 6 magsimula na po yung trial. Sa July 6. But on June 15 to 26, magkaroon ng pre-trial conference and the issuance of pre-trial order sa June 30 and the filing of comments on a pre-trial order by the House prosecutors and the Vice President's defense teams from June 30 to July 5. Kaya nga magsimula yung trial mismo ng July 6. Abangan po natin yan mga kaibigan, ang oras po natin na pala ay alas 8 na pala at oras na po ng Boses ng Madla. Sa Boses ng Madla, patugtugin po natin itong Rest It All by Bruno Mars, requested by Bernadette Harrison. Okay, so let's see if I got the Madam Fee's intro for Boses ng Madla. Here we go, mga kaibigan, narito na po tayo sa Boses ng Madla portion.
1: Mabuhay! Tuloy po ulit tayo dito sa ating programa, Boses ng Madla. Ito po ang inyong lingkod, Faye Lacaba-Hilward, taus-pusong bumabati sa inyong lahat saan man po kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo. Ang programang ito ay nagbibigay ng boses ng bawat mamamayan kung ano man ang inyong alalahanin o kaya gusto nyong maghatid o bigay ng kaalaman sa ating madlang.

0: Good evening, and welcome to Boses na Madla po, mga kaibigan. At handa na po pa kayo sa ating bakbakan ngayong gabi with Madam Faye Hayward sa mga balita natin ngayon, ano nangyayari doon sa Pilipinas. At inakalulungkot po natin ang nangyayari sa sa Mindanao, yung lindol nagkaroon ng 32 ang namatay sa dahil sa lindol. At ang mga ari-arian ni Jinky Pacquiao ay nasisira dahil doon sa lindol. At least yung mga collection lang niya ang nasisira. And the Pacquiao family is in America at the moment. At yan po si, sino ba yun? At least safe sila doon. At ang nangyari lang po. Yeah. Okay, mga kaibigan, hindi natin patagalin. Let's welcome the host this evening, Madam Faye Hayward. Kumusta kayo, Madam?
1: Mabuti po. Magandang gabi sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig at live streamers. Good evening to you all in saan mang kayo sa buong mundo, sa Pilipinas, sa Australia, sa Amerika, at sa Europa. Kami po ay nandito para sa inyo at yung mga balita natin kanina, pag-uusapan po natin yan dahil alam ko napaka-importante. At yung ating mga kababayan sa Sarangani, I know Merlin is from that, I think. Merlin Sue. Yes. Kung sana she's safe kasi tagaroon siya, di ba? She is from Davao. And aywan ko yung ating ibang mga kaibigan na nasa taga Davao, are they all safe? Sana po lahat kayo. Di ba na-mention earlier, Maasin? Saan ba yun? Di ba sa Leyte yun? Oh, pero bakit kanina nandito yung Maasin? Kanina yung nabasa ko, ha? Mayroon akong nabasa na Maasin. So, sana po lahat kayo ay safe. Lahat yung ating mga kababayan dyan sa pinanonood ko yun nung Linggo ba yun nangyari? Lunes. Kahapon, Lunes, yes. Kaya, napakalungkot.
0: Apila po si Milay. Si Milay Cantiveros na nagpost siya ng dasal at naghihingi ng tulong para sa mga kababayan niyang nasanta. Pero maayos daw ang kalagayan ng kanyang pamilya sa Jinsan.
1: Okay.
0: Alam mo ba si Milay?
1: Oo. Yung babaeng napaka...
0: Very
1: funny. Funny, yes. Yeah. Si Milay. That's nice.
0: Mm. So, hopefully nga, dala na rin dasal natin doon sa ating mga kababayan sa Mindanao. Sana po sila ay... wala na mga aftershocks, no? Kasi yung aftershocks kasi, nakakaano din yan, eh.
1: Kaya nga, mas delikado nga raw yung aftershocks. Yeah. Kasi hindi natin alam. Lalo na yung mga building na bumagsak na. Pag may aftershock, mamaya tamaan sila, di ba? So it's very, sa Maasin sa Sarangani, meron din pala.
0: Maasin sa Sarangani.
1: Yung ating kaibigang Myrtle, yes. Yes, I know. Kala ko sa Leyte lang yung Sarangani. Mm. I mean, sa Leyte lang yung Maasin. Meron din pala.
0: And let's commend the President of the Philippines, Marcos. Yeah. Kasi inaano niya yung pinakilos niya yung mga government agencies.
1: Yes, I know.
0: Para tulungan ang nasalanta sa Lindol.
1: Yes, mabuti na lang. Ang Palawan ba part ng Mindanao?
0: Hindi.
1: Hindi. Okay. Iba yun.
0: Iba.
1: Okay. That's good.
0: Kailangan malaman natin yung geography. Sa Pilipinas. Anyway.
1: Wala na sa akin yun. Hindi ko na alam kung saan.
0: Good evening, Mr. Eli Diting Bragat is watching us. Thank you, Eli.
1: Of course.
0: Okay. Alright. So, you are listening to Boses ng Madla. At kung kayo po ay mayroong mga... Ano ba?
1: Ano?
0: Gusto nyo nang iparating natin dito na i-broadcast natin ay mag-text lang po kayo.
1: Yes, kung gusto nyo mag-comment, mag-comment kayo, just send us his message. Text lang po ang kailangan ninyo para at least mabasa natin dito. Okay? Yes. So, ayan, mga kaibigan, yung ating mga kababayan dyan na, halimbawa, kung kayo ay ay hindi maganda ang pakiramdam ninyo sa ngayon, kayo po ay uminom ng maraming tubig. Uminom ng maraming tubig at kumain ng tamang pagkain. Huwag niyong pababayaan yung sarili ninyo. Kala mo yung nagbibigay ng payo, isang hindi ko makain ng tama. Kaya yun. Kaya yan, mga
0: winter
1: kaibigan.
0: Winter time na po, mga kaibigan. Yan. Kaya po, dapat alagaan na mabuti ang ating mga katawan. Itong si
1: yes.
0: Flo is very, very quick to catch us, di ba?
1: Alam mo, do you know what? At dito wala pa tayong babasahin tungkol sa pag-vaccination.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Pero kailangan lahat po kayo magpa-vaccine po nitong winter kasi very rampant ngayon yung mga taong madaling sipunin, lalo na kung kayo ay matatanda na. Kala mo naman bata siya. Ayun, dapat magpaano po kayo. Kasi alam kong ipinahihiwatig ng gobyerno na lahat po tayo ngayon ay magpavaksin. Ikaw ba yung nagpapavaksin?
0: Hindi.
1: Pareho tayo.
0: Hindi nagpapavaksin dahil...
1: Nagpumag tayo.
0: Noong nang pumunta ako sa doktor, sabi niya, okay yung ano mo, lungs.
1: Yeah.
0: So you don't need vaccine kasi hindi naman mahina yung lungs mo.
1: You know what? I think once you have pneumonia, I think mahina yung lungs mo. Di ba? I think so.
0: Wala akong pneumonia.
1: Hindi ako nagka-pneumonia ako nung COVID.
0: Dapat ka magka-ano.
1: Pero ayaw ko, natatakot ako dyan.
0: Hopefully kasi din parang, sa next show natin, I'm just hoping that ito si Doctora Maria Maris and Loisa Garcia from Sydney University, Western Sydney University, would be coming here as a guest and they will be talking about...
1: Yeah, I know. Si Marie?
0: They were talking about the Filipino dementia knowledge. They are actually coordinators of the Filipino Dementia Knowledge Hub Project. Na sana po malaman natin yan kasi kailangan talagang sa lahat nating mga kaibigan, mga Filipino lalo, ay alam nila o alam natin kung paano to prepare kung someone is having dementia or tayo din, you know, how to prevent the disease.
1: Of course.
0: Sana po.
1: Lalo na pag matatanda, malakalilimutin.
0: Kaya nga.
1: At, yung mga makalilimutin, panoorin
0: like
1: natin yan.
0: Happy birthday. Happy birthday pala sa kay Annabelle Arsenal Salazar. Dito
1: Annabelle,
0: sa,
1: saan?
0: Ito po ang nanay ni Junjun. Dito po sa Pilipinas ay birthday pala niya ngayon. So happy birthday Madam Annabelle Salazar. The parents of Junjun and Eric Salazar. So happy birthday sa inyo. At that's right. Lynn Shepherd is saying happy birthday to her. Oh yeah, that's his real relatives. Okay, sa lahat po na birthday ngayon, happy birthday po sa inyo lahat.
1: Oh yes, yung birthday ng anak ko kahapon.
0: Yes,
1: si AJ, my son. He was 32.
0: Celebrate?
1: Yeah, pumunta ako sa Holsworthy kahapon. We had lunch.
0: Holsworthy sa barracks?
1: Yeah, dyan sa may malapit dyan sa likod ng station ng Holsworthy. Doon nakatira yung girlfriend niya, so doon sila nakatira.
0: Okay.
1: So yes. So, yeah, birthday ng anak ko. 32 years old si AJ. Yes. Happy birthday, my darling. Yes.
0: Merong dyan sa Holsworthy.
1: May barracks nga, pero hindi pa ako nakarating doon.
0: No, nasa likod lang yata yan.
1: Bakit may tumupo ako?
0: Hindi malayo doon ang sinasabi ko nung venue na sa kasal, Brighton Lakes Recreation and Golf Club.
1: Okay.
0: Masarap ang pagkain na doon, ha?
1: Masarap. Alam mo saan masarap ang pagkain dyan? Sa Sporty Club ng dyan, sa sa Moorbank. Ang sarap. At ang lalaki pa ng servings nila, mura pa.
0: Saan sa Moorbank?
1: Yung Sporty ang tawag.
0: Ah, Sporty. Oo.
1: Yes,
0: Sporty.
1: Pumunta tayo doon.
0: Ito din sa
1: sinasabi
0: ko sa iyo.
1: Yung mga Pilipino.
0: Alam mo ba, maraming masarap din yung natikman namin ni Sarah yung ano? Yung isang noodle shop.
1: Saan?
0: Dyan sa Liverpool.
1: Dyan ah, yung dito sa tabi.
0: Sa tabi?
1: Alam mo ba't yung pupunta ako dito? Mm. Gusto kong dumaan ni kaso sarado na eh.
0: Sarado na ba?
1: Pabalik.
0: Pabalik nga. Yung masarap dyan.
1: Ako talaga?
0: Sa, kasi fresh talaga yung noodle nila.
1: Nakita ginagawa ko yan. Nila. Bago pa lang, di ba?
0: Yes. There was one time, viewing kay Ron yata.
1: Ah, dumaan kayo?
0: Dumaan kami kasi naglakad kami.
1: Sa parking.
0: Oh, sabi ko, tikman nga natin dito.
1: Ano, Vietnamese, di ba?
0: Hindi, Korean.
1: Ano? Ah, Korean. Oh, hindi ko pa natikman ang Korean soup.
0: Masarap. No?
1: Talaga? Anong kinain nyo?
0: Yun lang ano, noodles with something, beef.
1: Ah, okay. Beef
0: with noodles and veggies.
1: Ah,
0: sarap kasi yung timpla
1: nila. Alam ko na. Myrtle, Korean soup. I-try natin. Masarap daw. Yes, kasi paggaling namin doon sa ano, dumadaan kami sa isang Korean restaurant at binto yung kinakain namin.
0: Binto.
1: Pero masarap. Kasi iba-ibang klase. May salmon, may kanin, may salad, may dalawang klaseng sushi. Apat na pirasong sushi pero iba-iba. So, yes, mura pa. Sabi ko nga dun sa may-ari, alam mo ba't hindi kayo pumunta sa dun side? Dun, magtinda kayo doon kasi ang sarap ng kanilang Japanese sushi. So, itry natin yung kanilang soup. Ay, may masarap pa lang. Kaya pa lang yung isang taga Woodcroft doon. Di ba nakita natin doon sila kumakain ng soup.
0: Oh, but nothing beats talaga. Mga saan? Iconic national and savory dishes sa Pilipino, di ba? Katulad ng adobo.
1: Yes.
0: Adobo, di ba?
1: Of course.
0: Sinigang, lechon, kari-kari, na we're talking about, pagkagutumin tayo ngayon.
1: Alam mo?
0: Sisig.
1: Ay, nakot.
0: Lumpia, pancit, canton, bihon, Filipino spaghetti. Yun ang niluto namin noong Sunday.
1: Talaga, yun ang linuto mo lahat.
0: Silog, haluhan.
1: Alam ko lang, doon na ako pumunta.
0: Nako.
1: Sarap pa lang ng pagkain nyo. Yes, hindi tuloy ako nagkagastos. Nagkikain na lang ako.
0: Nandun si Madam Pitt. Madam Pitt Stories helping us. Kasi doon siya nagsimba.
1: Oh, good.
0: At pagtapos sa misa, yan, tumulong siya na nagsiserve.
1: Yeah.
0: Siya
1: pinagsiserve
0: sa...
1: Oh, that's nice.
0: Sa Biko.
1: Oh, yum.
0: Sa ano.
1: Kung alam ko lang, sana pagkagaling ko sa ano... Sa simba, umuwi ako. Akala ko yung anak kong pangalawa nandun sa bahay. So, hinihintay ko na. Upo muna ako. Pagtawag ko, darling, are we going to Yamcha? Sabi niya, mami, nandito na kami sa train. Kaya ako na lang mag-isa. Ang ginawa ko, nagpunta ako ng Yamcha mag-isa. Yung kinainan natin noon, remember? Yun.
0: Yan.
1: Kaya mga kaibigan, kung gusto nyo mag-yamcha, masarap yung yamcha doon sa, ano nga ba yun?
0: Sa Mountis?
1: Hindi. Sa Bunirig Heights. Ano bang lugar yun? Ano bang pangalan nung ano?
0: Parang ano yata yun?
1: Red
0: Bear?
1: Iron Chef. Kaya kung gusto nyo ng ano, ng yamcha, punta kayo doon sa Bunirig. Tapos madali lang yung parking. Hindi ka mahihirapan.
0: Yeah.
1: Yung ang nakaganda. Kasi yung parkingan po nila sa tapat ng shop, tatawid ka lang yun na.
0: Alam mo yung chicken inasal?
1: Ay, masarap sa dunsad. Si Pearl.
0: No, chicken inasal ba?
1: Yes.
0: Kasi
1: o sa susunod, dalang kita. Gusto mo?
0: Yung chicken inasal pa sa Philippines.
1: Oh.
0: Ano lang yun? Isang bata.
1: Oh.
0: Hindi naman siya batang bata, but it's a Chinese
1: ano ba
0: guy.
1: Ang timpla ng inasal? Tell me.
0: Well, it's a savory grilled chicken marinated in a vibrant blend of lemongrass, calamansi,
1: lemongrass,
0: garlic, anato.
1: Anato? Anyato?
0: Anyato
1: okay.
0: Ba yun?
1: Yeah. Okay.
0: Just to give a yellow,
1: okay.
0: Yellow distinctive.
1: Ah, alam ko na yun, yung seeds na parang pula. Yun. Yes.
0: So, i-grill po rin yan. But they have to marinate it with lemongrass, calamansi, or Filipino lime, garlic, and anato.
1: Okay, gawin ko nga yan. Sige nga, gawin ko yan. Kasi ang dami kong lemon. Yung lemon ko namumulaklak sa dilaw.
0: Sabi nga sa akin, yung, di ba, paborito yung chicken inasal dun sa atin? O inasal na, no? Isang ano lang, isang bata daw ng Chinese doon sa Filipino Chinese na nagsabi, naghiram ng 500,000 pesos para magtayo ng ano,
1: chicken inasal. Talaga.
0: At siya po ang nag-introduce ng unlimited rice. So, ang ginawa niya, nagano siya ng kuyan? Chicken from China at saka yung rice, kaya nga nagano siya ng, nag-offer siya ng ano, unlimited rice. Kasi alam niya, gustong-gusto ng mga Pilipino yung rice.
1: Kanin. Ano?
0: Kaya ito pumatak. And talaga. How many branches ng inasal
1: sa talaga? Ngayon? So yung inasal, hindi yung Pilipino sa Tacloban ang nag-ano?
0: Hindi.
1: Kundi itong inchik na
0: inchik,
1: to?
0: Oh,
1: talaga?
0: Inchik.
1: Wow.
0: Nagsimula.
1: Oh, gawin ko nga yan. Baka dyan ako kailangan magluto ako. Sige. Bibili ako ng chicken. Yung para bang buto-buto. Ano ba yun? Yung chicken, yung anong tawag nun?
0: Yung ano kasi
1: yung,
0: nila.
1: Ano, yung
0: pinaka. Yung mga big
1: yun
0: ano,
1: nga,
0: pieces.
1: Yun, pieces.
0: Diba?
1: Sige nga.
0: Pieces,
1: oh. So, sabi mo, saan ba yung aking, ano yung sinabi mong dahon?
0: Lemongrass.
1: May nagbigay sa akin. Sabi
0: hindi yung dahon, yung from the bottom.
1: Oh.
0: Yun ang ano na, dinidiktig yan. Hindi yung ano, hindi yung dahon.
1: Ah, hindi yung dahon.
0: Oh.
1: Okay. So yun ang ipang-marinate.
0: Oh.
1: Okay.
0: Didiktigyan yan.
1: Saan, makabili nga ng maraming lemongrass.
0: Nandiyan o, marami sa tungli din.
1: At talaga?
0: Prosin nga lang.
1: Okay.
0: Oh. Okay. O kaya, puntahan mo na yung kapitbahay mo, baka maraming
1: sino?
0: Tanim. Yung kapitbahay mo. O yung sa'yo, di ba may garden kayo?
1: Wala akong lemongrass.
0: Wala na?
1: Yun lang ang wala sa akin. May nagbigay sa akin. Saan ko yan ilagay yun? Tingnan mo. May pumunta ako ng hindi ko siguro nadala yung lemongrass.
0: Saka lemongrass has a lot of, masarap talaga at mabango yung lemongrass.
1: Yeah, I know. I need to plant lemongrass.
0: Alam mo ba yung Bicol Express? Did you like it?
1: Bicol Express. I think yan yung baboy na... Yeah, masarap yung Bicol Express. But because lately, I don't really want to eat baboy at the moment. Kasi tumaas yung... Last, di ba, hindi ko ba nasabi sa'yo? I went to Campbelltown 2 weeks ago. Kinain ko lahat ng taba. Diyos ko po, pag nahilo ako, pinadrive, iniwanan ko yung kotse ko. Kasi nahilo talaga ako. Inubos ko yung taba. Inubos ko yung tabang serving ng isang plato na ganyan. So, ayun, nahilo ko, iniwanan ko yung kotse ko.
0: Wow.
1: So,
0: dapat uminom kayo ng ano?
1: Ng ano?
0: White wine.
1: Ganun ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Para hindi ka maano?
0: Oo, dapat maano yung ano. Yun ang sabi nila.
1: Hindi lalo ako hindi nakadrive noon. Nahilo na nga ako sa pagkain ng taba. Kasi naubos ang sarap talaga ng taba, lalo na may patis. Oh, ang sarap.
0: Masarap talaga yung taba.
1: At I
0: saka
1: know.
0: Yun ang bawal eh.
1: Yun na nga.
0: Ay,
1: alam mo, I think 197 over 101.
0: Wow.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kaya kailangan mga kaibigan, watch out the taba.
0: Watch out. Kaya
1: don't
0: nga po,
1: eat.
0: Hawakan nyo ang beat po. Ah. Hawakan nyo ang beat, the cell voices.

0: Yung isang mga pasahero,
1: oh.
0: Admitted paying 10,000 pesos supposedly for travel-related expenses. So, sila mismo ang nagbayad, no?
1: Ah, sila mismo ang nagbayad.
0: Intermediary, I don't know.
1: And then, when they get to Malaysia, magtatrabaho sila sa bar.
0: Sa KTV
1: okay, bar. Okay, KTV bar. Parang
0: wala pala silang ano, visa talaga.
1: Ah.
0: Wala silang valid work visas. Kaya nga, at saka no employment contracts. At nakita nga lang, yan, na ano sila, na-rescue sila sa BIA instead of...
1: So does it mean mayroong mga recruit, mayroong mga agency sa Pilipinas na nagre-recruit ng mga kababaihan tapos dinadala sila sa Malaysia.
0: Mm-hmm.
1: And they paid 10,000 to the recruiters, ganun?
0: Mm-hmm.
1: Okay, at, so they spent money. Mm-hmm. Imbis na sila ang bayaran, sila muna ang nagbayad doon sa ano. Mabuti naman, nahuli sila.
0: Oh,
1: yun lang, kawawa, dahil nagbayad sila ng 10,000.
0: Ito naman po, tatlong Korean na fugitives sa Pampanga, nahuli na.
1: Bakit? Kasi anong ginawa ng mga Korean?
0: May illegal gambling sila at saka food. Right. Yun na nga, dahil sa directive ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Na intensify yung campaign against foreign fugitives and transnational crimes, yung BI, Bureau of Immigration, arrested 3 South Korean nationals wanted in their home country during separate enforcement operations in Clark, Pampanga on May 22. So, nasabat ito si Kim Hyun-jin, 33 years old, Lee Jong-ha, 32, and Choi Ki-jun, 40, sa separate operations conducted sa Clark Freeport Zone. So, wanted na pala itong tatlo sa Korea mismo. At alam mo naman yung mga ano dito, interoperability sa mga police, pwede kayong hulihin dito kung may request galing sa
1: galing sa bansa.
0: Oo.
1: Mayroon treaty between Korea and the Philippines. So,
0: yun. Yung mga sa Bureau of Immigration News. At ano pa ba?
1: Yung, alam mo, ang Vietnam, sabi nung isang kaibigan ko, ang ganda-ganda raw.
0: Vietnam?
1: Oo. Di ba nakarating ka na?
0: Oo.
1: Sabi nila yung airport daw.
0: Lalo na yung ano?
1: Yung ano?
0: Yung sa airport, alam mo ba?
1: Oh.
0: Wala silang, yung security nila.
1: Oo nga, wala daw mga security.
0: Wala security, pero mayroong anong, yung immigration nila doon. Mayroon din silang security, pero walang armas.
1: Ah, oo.
0: Hindi mo makita.
1: So, ibig sabihin nun, the Vietnam is a very safe country to visit.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Very safe. And, you know, you'll be amazed on, even if you go to, kung papunta ka lang kayo doon sa My Hand, bitawan, Han Bridge. Doon makikita ano ba yun, Banana Hills, we call it Banana Hills. It used to be Banana Hills,
1: Banana Hills,
0: but now they call it Banana Hills.
1: Yeah,
0: a very popular tourist attraction as place. Ngayon nga sumakay kayo ng cable car, and there are about hundreds of cable cars going in and out, up on your right to the top of the sky, you know?
1: Yeah.
0: And ang ganda lang, sa simula lang dyan, sa cable car, you can see around Vietnam, the whole of Vietnam, because you are up on the sky. And then when you reach to the top of the mountain, diritso ka na doon sa Han Bridge, yung Han Bridge, na malapit na talaga sa ulap.
1: Talaga? No?
0: At if you are there early in the morning, hindi mo nga makikita sarili mo kasi maulap.
1: Talaga?
0: No. So when the sun shines.
1: So how deep from the bottom to the top?
0: I didn't bring my measurement. Maano talaga, nasa tuktok talaga.
1: Nasa tuktok talaga? Paano ka nakaakyat dun?
0: Through cable cars nga.
1: Ah, sa cable cars.
0: Yung cable na I don't know how they do it, but there's very. I think we mga 100 plus na yung cables na
1: talaga? Sa Academy. Wow, ang galing. At, hindi ko pa kasi narating yan, kaya hindi ko
0: ang
1: alam.
0: Doon na lang, very exciting doon, eh, yung infrastructure na ginawa nila doon sa bukid, yung sa mountain talaga.
1: Yeah.
0: Yung mga building doon, made of stone.
1: Yeah.
0: And nandoon yung mga ano eh, yung mga, ano ba yun, yung mga personalities sa ano sa
1: oo nga sabi mo yung iba-ibang ano nandoon sa ano tapos nandoon ba si ano si Marcos
0: hindi wala. Yung personality sa ano sa
1: Vietnam
0: hindi sa Amerika. Sa Vietnam America
1: talaga yung as kagaya ni
0: ano, sa Disney ba sa Disney
1: okay yes
0: from Disney
1: okay that's but, nice.
0: What impresses me is the huge Buddha statue.
1: Mm-mm.
0: Oh my gosh. Because the Buddha statue is a huge statue, which is also white.
1: Yeah.
0: And when you look it up, you could hardly see the Buddha.
1: Buddha?
0: It's so huge. And so white.
1: Talaga.
0: It sort of, nandoon sa cloud, makita mo. Talaga ano. I can show you the pictures. So wonderful.
1: Sa ano. By the way, dapat, alam mo tayong mga host, we're not supposed to bring a drink here inside.
0: Meron bang
1: drink?
0: Because
1: these are all electricals. No. The reason why I know, kasi meron ditong mark ng siguro is copy ito na malagkit. Nandito yung mark ng ano ba? Ng anong tawag dito? Ng tasa. So, I think yung ating ano dito, pag dapat pag sa maglagay ng note dyan, kasi hindi, kasi mga ano to eh, mga electrical, dapat hindi, di ba? Doon lang dapat sila uminom. Itong sinunda natin, I think sila yung nag-aano dito. At dapat, hindi ko yan lilinisin ha, kasi para makita kung sinong maglilinis dito. Para mapagsabihan.
0: Alam mo ba, magsusunan naman to yung ating presidente.
1: Mag-ano?
0: Suna, yung suna.
1: Ah, oo.
0: Di ba? Sa August yata, di ba? Or July 20th. Okay. Kailan ba itong suna niya? And this is his last suna. State of the Nation Address. Last year, yung State of the Nation
1: Address niya. Kailan yan? Baka nandoon ako sa Pilipinas.
0: Ito.
1: Wala.
0: Let me see.
1: August? Kung August.
0: I think somewhere in August, I think.
1: Yeah?
0: Or July. Dapat nga, sinabi dito eh, dapat daw mayroon ng decisive way out for the senators to hold a session, formally elect the Senate President with the prescribed vote kasi
1: So,
0: yung ano na eh, yung July 27 daw eh. July 27 pala.
1: July 27.
0: Congress is due to resume sessions on July 27, coinciding with President Marcos' State of the Nation Address.
1: Okay.
0: And the President should call a special session of Congress right away. And thus would facilitate the approval of pending measures and provide a Senate an opportunity to resolve its leadership crisis. Pero na ano natin, we can still remember nung unang yung last year Sona, doon siya nagsimula ng mahiya naman kayo.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Ah, okay.
0: And that was the start of the,
1: flood control.
0: Flood control na investigation.
1: Hanggang ngayon, mayroon na bang nakulong sa flood control? Wala pa, no?
0: Yun na nga.
1: Si Vizcaya.
0: Yeah, yun na nga sila. At,
1: pero wala pang nahuhuli sa mga ano.
0: Oh, yung mga senador, mga ano pa.
1: Mga
0: diba?
1: Si ano,
0: kaya
1: nasa
0: yung mga
1: cargadors,
0: na. Diba? Yung mga
1: yes,
0: 18 cargadors.
1: 18 cargadors. Na, they're ex-Marines, apparently.
0: Hindi lahat. Doon.
1: Hindi lahat.
0: Pero
1: okay.
0: Mga ano pala yun, na-discharge sa ano, dahil ano.
1: Dahil umalis
0: sila. Dishonorable discharge.
1: Oh, talaga.
0: Oh, mga,
1: tapos naging, kaya sila naging dishonor. Kasi sila ay sumali maging cargador. Yun ba yun?
0: Kaya nga, kung sila ay matino na Marines, alam nila na,
1: na
0: niloloko ang Pilipinas.
1: Oo.
0: Di ba? Binastos at saka pinag, ano, kinawatan o ninakawan. Yeah. Ng,
1: ninakawan, ano, oo.
0: Eh, dapat hindi nila tulungan, di ba?
1: I-boost nila si, ano eh, si Saldi ko.
0: Okay, boost mo nga. Dapat sana, you are Marine and then... you are supposed to be trustworthy.
1: Of course, serve the nation. They should have.
0: And,
1: you know, they're serving the nation.
0: Kaya, kaya yung dapat, sinasabi dito ni Rap Tolfo na hindi dapat sila tawagin na mga
1: bayani.
0: Bayani.
1: Bayani.
0: Dahil sila po
1: sila ay mga cargador lamang.
0: Oh.
1: Ano bang sabi ni
0: sahin mo
1: Castro?
0: Yan?
1: Ang sabi ni Castro.
0: Rolfo.
1: Ah, si Rolf, si Tolfo.
0: Rafi Tolfo ka.
1: Ah, si Rolfo. Oh, ang dami nating mga pangalan.
0: Rafi Tolfo.
1: Tawagin silang basuriro. Huwag silang tawaging bayani.
0: Kasi mga sabi basuriro. Nila, basura daw yung dinadala
1: yes.
0: nila.
1: Yes. Yeah, sabi nila nga, basura ang dala nila. Kaya tawagin na lang natin silang basuriro.
0: Oh, yan
1: diba?
0: Ang sabi ni
1: tama. He is
0: Arturo
1: right.
0: Castro.
1: Si Erwin Tolfo ba yung nagsabi o si Rafi Tolfo? Rafi, no, si Rafi. Yes, si Rafi Tolbo nagsabi na tawagin na lang silang cargador. Yes, or basurero. Yes. Yan, mga kaibigan. You know what?
0: Ano
1: kahit anong tawag sa kanila? Mga ano pa rin. Delayed. So, whatever is the consequence of what they've done, well, they have to be punished. Diba?
0: And welcome to Minda Chom and Primitive Always. Thank you for following us on the live streaming. And hopefully, the Mabuhay group are doing well. At oras po natin, mga kaibigan, is...
1: It's 9:11.
0: 9:11 na ba?
1: Oo. Maaga pa.
0: Okay. Oras na po. Oras na po sa Madam Maureen portion. Nandito na po ang ating background, all-time background music.

0: Masaya na tayo. Okay. Alright. Ito po. Inilihim. Inililihim pa rin ng boyfriend ang kanyang trabaho. Eh, bakit kaya? They're madamaring. Dr. Love. Isa po akong dalagang may boyfriend na mahal ko at matagal ko nang kasama. Mabait siya, responsibly, at lagi akong inaalagaan. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan hanggang ngayon.
1: Ano nga ba?
0: Ayaw niyang sabihin kung saan siya nagtatrabaho.
1: Okay.
0: Kapag tinatanong ko siya, iniwasan niya ang usapan o kaya ay sinasabing hindi pa raw tamang panahon para malaman ko.
1: Okay.
0: Nang minsan, pilitin ko siyang magpaliwanag. Sinabi niya na natatakot siyang laitin o maliitin ng aking mga magulang kapag nalaman ang kanyang trabaho. Hindi naman mayaman ang pamilya namin, pero aminado akong mataas ang pangarap ng mga magulang ko para sa akin. Sabi ng boyfriend ko, baka raw hindi siya matanggap at husgahan agad dahil hindi ganoon kalaki ang kanyang kinikita o hindi maganda sa paningin ng iba ang kanyang trabaho. Mahal ko siya, Madam Maring, pero gusto ko ring maging tapat kami sa isa't isa. Tama ba bang hintayin ko na kusa siyang magsabi o dapat ko nang hilingin na maging bukas siya sa akin? Miss Confused.
2: Okay, Miss Confused. I think kausapin mo nang mabuti si darling mo, yung boyfriend mo. Kasi dapat hindi niya ikahiya kung anumang trabahong ginagawa niya. I know in the Philippines, yung mga trabahong mabababa kagaya ng yun nga yung mga trades, kinahihiya ng mga kalalakihan dahil sa palagay nila hindi karapat-dapat na pagmamalaki. But sabihin mo sa boyfriend mo na huwag siyang mahiya. Kasi marangal, kung marangal naman yung trabaho niya, ay dapat hindi niya ikaya. Unless siya ay isang, ano bang tawag niyan? Yung mga lalaking sumasayaw sa club?
0: Ano dancer?
2: Dancer. Hindi, dancer ba yun?
0: Yung, sumasayaw
2: yung,
0: eh.
2: Yung ano, oo, meron tawag niyan eh.
0: Ay, hindi ko
2: yes.
0: Alam kasi hindi ko na
2: so, yun, sa... hindi rin dapat ikahiya yun. Yeah, I know, hindi rin dapat ikahiya kasi ang inyong lingkod ay sumayaw dito sa Sydney ng ganyan dito, okay? So, hindi ko rin ikinahiya yun. Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo na lang siya ng mabuti. Sabihin mo, marangal naman ang trabaho mo. It doesn't matter kung maliit ang sweldo. Ang mahalaga, hindi ka nagnanakaw at nang mapalagay ang loob mo. Yun lang. Kausapin mo siya. Lahat ng trabaho, di ba? Yes, lahat ng trabaho. Yun nga lang, sa Pilipinas, pag...
0: Basta nilang mananakaw.
2: Oo, hindi magnanakaw. Oo.
0: So, drug poser.
2: Yes. Kaya ano, yun nga, yung hindi ko lang matandaan yung anong pangalan.
0: Dancer,
2: dancer sa club, yung mga lalaki. Ano ba yun? Sexy dancer. Oo. Pero hindi dapat yun ikahiya. Because I was a
0: stripper
2: dancer. Hindi stripper.
0: Hindi
2: kami stripper. Yes.
0: Dancer lang.
2: Ayun lang, dancer lang. Kaya nga lang, mga sexy lang.
0: Okay. Alright. Ito naman kay Dr. Love, they're misconfused. May kasabihan na ang taong may lihim ay hindi laging manluluko. Minsan siya ay sugatan lamang ng paghusga ng mundo. Posibleng hindi ka niluluko ng iyong boyfriend. Maaring dala niya ang takot na maranasan ang pangmamaliit na baka naranasan na yan noon. Hindi lahat ng tao ay may kumpiyansang ipagmalaki ang kanilang trabaho, lalo na kung pakiramdam nila ay hindi ito papasa sa pamantayan ng iba. Ngunit sa isang seryosong relasyon, mahalaga pa rin ang katapatan. Hindi mo kailangang pilitin siya, pero may karapatan kang malaman ang katotohanan tungkol sa taong minamahal mo.
2: Yes.
0: Ang tiwala ay hindi mabubuo sa pagtatago, kundi sa pagiging bukas. Sabihin mo sa kanya na hindi trabaho ang sukatan ng pagmamahal at pagkatao, mas hanga-hanga ang taong marangal na naghahanap buhay kaysa yes. taong mataas ang posisyon ngunit walang integridad.
2: Tama.
0: At kung sakaling husgahan man siya ng ibang tao, tandaan niyang hindi ang titulo sa trabaho ang nagbibigay ng dignidad sa isang tao,
2: yes.
0: kundi ang sipag, dangal at pagmamahal ng kanyang ipinapakita. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naghahanap ng perpektong trabaho, kundi ng taong tapat at handang magsikap para sa kinabukasan. Dr. Love, maganda itong ano kanta para sa kanya.
2: Mm-hmm.
0: Buksan mo, papasokin ako.
2: Buksan mo, papasokin ako.
0: Di ba?
2: Yes, ayan.
0: Okay, ito. Miss Confused. Ito na ang awitin na yalay namin sa inyo. Buksan mo.

0: totoong may mahal kang iba.
1: Buksan mo, papasokin ako si Willie Revelia me. Yan.
2: Okay.
1: Sobran. Mayroon pa tayo uli.
2: Yeah. Let's continue.
1: Yes, I would like to say hello kay Sylvester. Sabi niya, magandang gabi, Madam Faye and Sir June. Happy viewing from Hagnaya, Salcedo, Stern, Samar. Yan, mga kaibigan, lahat ng mga taga-Hagnaya dida. Maupay nga gabi.

0: Okay, another sulat po galing kay Elsa. Laging luhaan. Naku. Always crying? Laging luhaan. Niyo ko ba ni Elsa? Dear Madam Maureen, to love. Ako po ay 38 years old. At dalaga pa rin hanggang ngayon. 38 years old, dalaga pa hanggang ngayon, yeah? Naranasan ko nang ma-in love at mabigo. Lagi na lang akong niloloko ng mga karelasyon ko. Kawawa naman. Madalas napapaisip ako dahil simple lang po ang aking pangarap. Yun ay ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero bakit po ganoon? Sa huli, nauuwi akong luhaan. Hindi na mama ko yung tipong demanding. Hindi naman ako yung tipong demanding. Dahil sa lahat ng bagay, ay payak lang naman ako at hindi mahilig sa luho. Ah, hindi rin po ako naghahangad ng karangyan dahil mas mahalaga sa akin ang maramdamang mahalaga ko sa pamagitan ng pagbibigay ng oras para sa akin. Pero bakit po kaya maraming lalaki ang manluloko? Mapagsamantala, nagpapanggap na walang asawa o girlfriend at ayaw ipakilala ang tunay nilang pagkatao. Ngayon po ay may nagpaparamdam sa akin. Gusto ko na siyang sagutin kaso natatakot ako na mabigo muli, Elsa.
1: Okay, my God, kawawa naman si Elsa, no? Lagi siyang niluloko ng mga lalaki.
0: Huwag kang magpaloko din, Elsa.
1: Oo, huwag kang magpaloko, Elsa. You know what, Elsa? Sa palagay ko, hayaan mo na lang na at the moment, huwag ka na munang maghanap ng boyfriend. You know, let them come to you. In, at kung talagang tapat sila sa'yo, tanungin mo lahat yung kung ano ang background ng lalaki. Kasi kung talagang
0: susuriin
1: muna niya ng mabuti. Kasi ang mga lalaki talaga, maraming mga manluloko dyan. Of course, maraming mga manluloko dyan. But you need to be very careful, okay? Kaya nga, tawag dito, totoo, hindi, natatawa lang ako kasi lang. Oh my God, Elsa, kawawa ka naman. Siguro maaring meron silang hinahanap na wala, na hindi mo na ibibigay. Pero kung sa palagay mo ay, yun nga, 38 years old ka na, marami nang naging karelasyon, sa susunod na lalaking manliligaw sa'yo, tanungin mo na lahat yung kanyang background, taga saan siya. At pwede mo namang mag-Google yan. Aywan ko, nalalaman naman ata dyan sa Google, sa Facebook. Oo, sa Facebook malalaman kung yung lalaki may asawa.
0: Kung walang Facebook siya.
1: Ayun lang ang problema. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa susunod, litisin mong mabuti yung susunod mong magiging. Kasi hindi naman lahat ng mga lalaki, alam mo, manluloko. Meron pa rin dyan, Elsa, mga lalaki na tapat. Okay? Yun lang, mahirap hanapin yung mga lalaki na yun. I think they will just come to you. Alright? Don't look for them. They will come to you in the right time. Ang magdasal, at pagdasal mo na rin sa Panginoon na tulungan ka na makahanap ng tama. Alam mo, natatawa ako kasi. Oh my God. So, yeah, nagbibigay ako ng aral. Pero hindi ko naman masabi na ako'y naloko or what, but you know, it's the story of something that's probably of someone na, yeah, aywan ko. Yes, hindi ko lang masabi sa iyo, Elsa, yung nasa kalooban ko kasi sa ngayon eh, alam mo na, siguro, yeah, na mahirap makahanap ng tunay na tapat na tao, pero it will come, all right? Yes. Ayan.
0: It will come a time.
1: It will come the time when you're not looking for them. Mm. They will just show up with the help of our Lord. Yes. Mm. I know. Okay. Yan. Anong sabi ni Dr. Love?
0: Okay, Elsa. Kung madalas kang nabibigo sa relasyon, tanungin mo rin ang iyong sarili. Minsan, hindi lang sa kapartner ang problema. Baka meron din issue sa side mo. Mahalagang matukoy mo ito at
1: matukoy
0: mo ito,
1: yes,
0: at baguhin. Sinasabi mong maraming lalaki ang manluloko. Pero hindi ba may kasabihan din tayo na walang manluloko kung walang nagpapaloko? Kaya sa susunod na magkaroon ka ng kapartner sa buhay, maging matalino ka na. Kilalanin mo mabuti at huwag agad padala sa dikta ng puso.
1: Yes.
0: Gamitin yung paggamitin yung ano?
1: Utak.
0: Utak.
1: Huwag yung puso.
0: Utak muna, no?
1: Utak muna. Totoo yan. Utak muna.
0: Ano bang kantang ibigay natin ito kay ano?
1: Ha?
0: Kay
1: ano?
0: Kay Elsa.
1: Kay Elsa.
0: Nabigo kasi. Yung bigong pag-ibig.
1: Hindi. Merong hindi siya, niloko nga siya eh.
0: Kaya nga, bigo ng pag-ibig.
1: Bigo na pag-ibig.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Bigo ng pag-ibig. Bigo. Bigo ng pag-ibig. Let me see. Bigo sa pag-ibig. Bigo sa pag-ibig. Oh, bigo sa pag-ibig, di ba? Nabibigo sa kanyang pag-ibig. Madam Amor Ramos, thank you for watching. And title po, Bigo sa Pag-ibig by Nora Honor.
1: Oh, yes, right? My favorite.
0: Your favorite. Okay, yes. There you go.

0: Si Miss Nora Honor, the late Miss Nora Honor, my favorite, bigo sa pag-ibig kay para kay Elsa. Sa mga taong nabigo sa pag-ibig, para din sa inyo yan. Alam mo, ngayon ko lang narinig yung kanta ni Nora na yan. Bigo sa pag-ibig. Ang dami kong pinatutugtog na kanta ni Nora. Tapos, yes.
1: Okay.

0: Okay, ito na po ay galing kay Myla. At siya po ay gustong magkaanak ng lalaki. Pareho kami. Mo. Gustong magkaanak ng lalaki. There, Dr. Love Madam Maureen. Tatlo na po ang anak namin ng aking asawa. Tatlo na.
1: Puro babae.
0: Kaya gusto pa niya na mag-anak pa kami at baka sakali raw na magkatsamba na kami ng lalaki. Gets na gets ko po ang paghahangad na makalalaki ng asawa ko, pero 46 years old ako at may mga naramdaman na rin sa katawan.
1: Okay, 46, bata pa.
0: Hindi sa ayaw kong dumami ang apelyido ng angkin niya, pero ang realidad ay hindi naman kami mayaman. Saktuhan lang ang estado namin sa buhay. Mahal na mahal ko po ang asawa ko at talagang gusto ko na maging masaya siya. Pero mas marami po ang disadvantages kaysa advantages kung magbubuntis pa ako.
2: Okay.
0: Ito ang gumugulo sa isip ko ngayon. Hindi ko malaman kung paano ko makukumbinsi ang mister ko nga ayaw ko nang magbuntis. Aabangan ko po ang mahalagang payo ninyo, Madam Maureen at Dr. Love. Ito po si Myla.
2: You know what, Myla? Sabi mo 46 years old ka na. I think it's about time that you should tell your husband na talagang hindi na pwede.
0: Uy, may 60 nga ang anak eh.
2: Mayroon, nagkaanak ng 60. Pero alam mo yung katawan, I think, di ba, delikado na pag nasa 40s ang ano.
0: But life begins at 40.
2: Yes, pero yung katawan ng babae, I think pag 30 plus na nga, delikado na eh.
0: Delikado na ba?
2: Diyan nagkakaroon ng, ano ba yung syndrome na tawag? Ano ba yun? Yung parang may kaunting diferensya yung bata. Down syndrome, yes. So I think sabihin mo sa mister mo na I know gusto niya magkaroon ng anak na lalaki para humaba yung pangalan. But ang katawan naman niya at saka yung kinabukasan ng bata, if something goes wrong, lalo na sa edad niya. Kaya sabihin mo sa mister mo, kausapin mo yung mister mo, hindi naman porke puro babae yung anak nila is that's it. You know, maybe later on yung mga anak niya magkaanak ng mga lalaki, oh, di ba? At least hindi pwede kasi babae, it will go towards the men. So kausapin niyo mo yung mister mo kung ayaw mo na. I think he will understand kasi 46 is such an old age na para magkaanak, you know. So yeah, at saka yung katawan natin iba na rin, hindi na yung kagaya ng natayoy na sa 20 years old at saka 30s. Mm-hmm. I think when I had my child, AJ, I think I was 30-something, 33. Yeah, I think so. Yes, kausapin mo si mister, sabihin mo, darling, I think, don't worry if you don't have a boy. Yun ang pinagkaloob ng Panginoon eh. Kaya nga dumaming anak ko eh. Naging apat dahil gusto ko magkababae. Sa palagay ko, magiging babae pa rin yung anak mo. So yes, that's my payo. Sabihin mo si mister.
0: Ganun ba? Okay, Myla. Sa ngayon ako sa nabanggit mong malaking challenge na ang pagbubuntis sa edad mo. At tama rin na hindi lang banta sa iyong kalusugan ang nakaamba, kundi maging sa mabuong sanggol sa iyong sinapupunan. Hindi biro ang pagbubuntis lalo sa edad na 46.
2: Yes.
0: Marahil makakatulong kung maisasama mo ang iyong mister sa pagpapakonsulta sa doktor para direktan niyang marinig ang iba't ibang sirkumstansya ng pagbubuntis sa edad mo. Nang sa ganon, tsagang sa gayon, ay maliwanagan siya sa kung ano ang maaaring kabit kahit nanan kung mangyayari ang pagbubuntis mo. Nakakatiyak naman ako na maunawaan ka ng mister mo dahil ang pinakamahalaga pa rin dito ay ang iyong kaligtasan at kapayapaan ng isip. Nasa iyo naman din ang karapatan na tumanggi kung ayaw mo nang magbuntis. Pero gawin mo ito ng may pagmamahal at puno ng paglalambing sa iyong asawa. Ipaliwanag at paalala mo sa kanya na malaking factor ang rest sa edad mo dahil sa malaking tsansa ng pagkakaroon ng komplikasyon. Bigyan din mo rin na hindi ito tungkol sa ayaw, kundi sa pag-iingat. Sabihin mo na sapat na ang tatlong babae para maging masaya at buo ang inyong pamilya. Ipunto mo rin na hindi lang sa anak na lalaki na ipapasa ang pangalan ng angkan. Pwede sa mga apo, sa mabubuting gawa o sa alaala ng pamilya. Pag-usapan ninyo ito ng mahinahon at iwasang gawing argumento dahil nakasalalay rito ang tungkol sa kinabukasan ng inyong mga anak. Dr. Love, ang Pilipino star ngayon, ito po, Elsa, kailangan talaga in every relationship,
2: relationship dapat open.
0: Open communication.
2: Napaka-importante
0: importante.
2: Yan. Totoo yan.
0: Hindi lang ano.
2: Hindi lang.
0: Kaso yung kasi,
2: isa nag-i-expect too much, di ba?
0: Ang iba kasi, parang ano na eh, sila lang ang tama.
2: Yes, no? Totoo yan.
0: Minsan hindi ka makalusot eh.
2: Hindi, totoo.
0: Kasi salita ng salita.
2: Oo, totoo.
0: Hindi ka makapasok.
2: I know. My God, may mga kilala ako dyan. Hindi ko na lang sasabihin ko anong mga pangalan. Alam nyo na siguro kung sino yung sinasabi ko.
0: Hindi ka makapasok tuloy.
2: Totoo. Lagi silang tama.
0: Silang
2: and
0: tama.
2: The worst thing, hindi sila nagsusorry, June.
0: Yes. Nga, no?
2: Hindi nagsusorry. Ako, nagsusorry ako. Mahilig ako mag-sorry. Pag alam kong mali ako, nagsusorry ako. But may mga taong hindi. Kaya siguro hanggang ngayon eh. You know? I mean, alam kong may mali din ako. Siguro, hindi naman ako... Ano, hindi naman ako mahirap pakisamahan. Ano bang sa inyo dyan?
0: Ano, no?
2: Sabi ko, hindi naman ako mahirap pakisamahan. Bakit yeah. Ganon?
0: Bakit ganon?
2: Bakit ganon, no?
0: Okay, I think I know what the song will be.
2: Yes.
0: Bakit? Patuloyin natin yung bakit.
2: Bakit? Ay, matagal naman hindi mo pinatutugtog yun.
0: Ano yan? Bakit ngayon ka lang? Or
2: bahala
0: bakit nga
2: ka.
0: Ba mahal kita?
2: Bakit? Bakit nga ba?
0: Bakit ni, ano?
2: Nino.
0: Sino nagkumanta
2: noon? Sino yun? Si Imelda Papin. Malungkot
0: Papin,
2: naman yun.
0: Kung liligaya ka sa piling ng iba yun eh.
2: Oo. Wag yan. Kasi...
0: Bakit yung... ba ganyan na lang kay Dina Bonivie?
2: Yan.
0: Okay, bakit ka ganyan? Ito po, para kay?
2: Yes.
0: Lisa. Si Lisa ba yun?
2: Yeah.
0: Lisa nga. Lisa.
2: Kaya yan, mga kaibigan, para sa inyo. Hello, Lorita Rosal, my cousin. Nice. Long
0: okay,
2: time no
0: bakit?
2: See. Yes.
0: Anong sinasabi ko kanina? Bakit ba ganyan?
2: Oo.
0: Okay, ito na.
3: Dina Bonivie, bakit ba ganyan?

0: Yan po ay bakit nga ba ako nagmamahal sa iyo? Yung bang pamagat ng kanta na yon? O sino nga ba yon? Si Dina Bonnaby? Yeah. Artista yon, di ba? Dina Bonnaby. Yes. Siguro ngayon, ano na yon? Matanda na. Di ba?
1: Oo, matanda na sila.
0: Matanda na. So.
1: Pero magaling pa yung kanta siguro.
0: Oo. Diba? Yung, ngayon ko lang narinig yung kanta niya. So, maraming mga kantang pinatutugtog na hindi ko pa naririnig. So, ayan. I would like to say hello, my cousin in the Philippines. So, we'll... Alam. Yeah. Yung pinsan kong napakabait. Tuwing uuwi ako, lagi akong pinaglulutuan lahat ng mga kakanin na Pilipino. Lalo na yung paksiw at saka saging and kamote and bilanghoy. Yes.
1: I just want to like to congratulate Mr. Chris Pilao.
0: Yes,
1: siya na po Chris, ang ano ngayon?
0: CEO.
1: Ang chairman.
0: Yes, he's the CEO.
1: He's the CEO.
0: Yes.
1: Colonel.
0: Ngayon mo lang ba nalaman yun?
1: Oh, dito sa ano eh. Nabalitaan dito.
0: Yes.
1: He's the chairman of the board sa WIST HQ.
0: HQ. I know that last month.
1: Also, congratulations to Madam Demi Robinson.
0: Yes,
1: si Tita. Sana po ngayon ang leader sa Bicol Inc.
0: All right, Tita. So, okay, that's good.
1: Si Demi Robinson.
0: Tita Demi. And I think she's also, she was, I don't know, did she won the, she was standing for a board at Blacktown Workers. Yeah. Did she got that?
1: Si ano, si you know. Rizzi McInnes, Riza McInnes.
0: Okay, how she got that. Okay.
1: At congratulations po kay nila ni Vinci Diabago sa kanilang successful celebration, 415th anniversary of the foundation of the University of Santo Tomas, UST. And ang panauhin nila po doon si Very Reverend Father Richard Ang. O.P. UST Rector. Siya po ang panauhin nila during that anniversary. So, congratulations, Benji and the rest of the crew. At kung nabasa niyo po yung issue ng ano Philippine Community Herald newspaper, na ano po ako dito this time is I was
0: the editor
1: on this issue.
0: Yeah.
1: And the main topic that I raised in this editorial is about what the Philippine political crisis demands and how Filipino Australians can help.
0: Yeah.
1: So,
0: how?
1: Sinabi ko dito that ang how for Filipino Australians the appropriate response is neither partisan romanticism or fatalism but sustained civic engagement in support of democratic institutions, truthful public discourse, and community resilience. Kasi alam naman natin yung gulo sa Pilipinas ay na it's coming from this ano nga
0: Dory. Yung seen it.
1: Hindi lang yung ano nila yung feud ng ano Marcos and Duterte camps.
0: Oh, no? Yes.
1: Dahil
0: yeah.
1: Dito sa mga two dominant political dynasties, di ba? At mga tao ay nagpapabor dito, di ba?
0: Mm-hmm.
1: And not only that, the disinformation is very much spread in the Philippines. Yung mga kalokohan, yung mga ano ba? Yung mga sinasabi ng mga fake news at saka mayroon silang inalagaan na nagsumusulat ng mga ano-ano.
0: Oh, sabi nga.
1: Oo.
0: Yung mga sinusulat, binabayaran daw.
1: Binabayaran sila.
0: Totoo ba yun?
1: Oo, totoo yun.
0: Totoo yun?
1: Merong,
0: that they are being paid to write against the other enemies?
1: So, those disinformations talaga erodes the very conditions required for democratic self-government. Mm. At sana po ay mahinto na yan. At yung magagawa nga natin dito is to support na doon yung mga organization na talaga nagpatutuo, no?
0: Yeah.
1: And hopefully yung mga ano natin younger generation as well will engage in Philippine politics critically rather than yung tribally, yung parang mayroong kampo-kampo, no?
0: Oo.
1: Sana. At yung mga remittances natin is...
0: Pagpatuloy?
1: Oh, yung mga remittances natin ipadala doon should be geared towards helping the community. Minsan kasi yung iba mga remittances baka ginagamit lang para pambayad ng ano, panluloko, di ba?
0: Kaya nga.
1: So, then we can support scholarship program, di ba? Marami doon na ano natin magagawa. At it's sad to say that there is really breakdown ng ano natin, breakdown of formal government structures. There is a rampant political corruption, political dynasties dominating the system.
0: Yeah, I think the dynasty is the one that has to be, ano, kagaya sa, kagaya dun sa, I mean, of course, lahat halos everywhere. Kagaya dun sa probinsya. Mm. Yung sa mga probinsya, yung kapatid mayor, susunod yung kapatid ng naging mayor, why not give them a chance? Alam mo, kung hindi lang umano na umuwi sa Pilipinas na mag ano gusto kong maging mayor sa isang sa probinsya para makatulong sa mga tao, but I think it's not a tayong kasi mga Australiano na tayo yung nandito na sa Australia. You know, I mean, the reason why I wanna do that kasi alam ko ang mayor may sweldo. Hindi ko na kailangan ng sweldo doon sa Pilipinas. Yung sweldo ko itutulong ko lang sa mga tao. 'Di ba?
1: Yeah.
0: Kasi we already have our own ano dito, pinagkakitaan.
1: Pero, so Pilipino ka ba? Hindi ka pwede yung
0: dual, alam mo ba, dual ako.
1: Ah,
0: pero
1: dual
0: hindi, wala akong Filipino.

0: lang kasi.
1: At maano pa rin dito, there is talagang there is erosion of checks and balances dito sa ating institutions, like ang Kongreso, ang Senado, judiciaries, ating judiciary, they often struggle to function independently due to elite capture, diba?
0: Diba sabi ko nga, yung mga Pilipino na pag sa susunod na election, kung sino yung namimigay ng pera sa kanila, wag na nilang tanggapin yung pera. Kasi yan ay, ang pera galing din yun sa ano eh.
1: Pwede ba tanggapin lang at hindi sila bumoto sa ano? At bumoto ay, sila ng matino sa sino man ang nakarapat.
0: Ikaso nga,
1: diba?
0: Bubuto nila yung taong nagbigay sa kanila ng pera, which is hindi tama yun. Kaya kung gusto nyong mabago na yung buhay natin, ninyo sa Pilipinas, i-vote. Huwag na kayong tumanggap ng lagay kasi yun din yung lagay na yun ninakaw din yun para ibigay sa inyo.
1: Yeah.
0: Kaya yun.
1: So yung the Philippines political foundation are broken because rival factions control the government.
0: That's right.
1: While the public is fractured by competing versions of reality, making it difficult to find a shared set of facts to solve the nation's problems. Minsan hindi mo naman, ano, sino bang papaniwalaan ko?
0: Yun na nga.
1: Diba?
0: Yun na nga. Ganun na nga.
1: Dahil but sa mga misinformation
0: nila. Ba't hindi kaya yung mga ibang tao sa ibang mundong Pilipino umuwi at sila ay tumayo ng pagka-political, ano?
1: Mayroon lang comment si Madam Amor, sabi niya, tungkol dito sa binabasa natin kanina. Sinabi niya, sorry.
0: Yeah.
1: Is the hardest word to say.
0: Yes, totoo
1: ba yan?
0: Totoo, of course. Mm-hmm. Pero ako mahilig ako mag-sorry.
1: Pag hindi ka magpakumbaba, yan, hindi ka mag-sorry. But it's hard to say sorry.
0: By the way, we've got 3 minutes.
1: Oh, 3 minutes na lang ba?
0: Yes, we have to 3 minutes to say goodbye to you guys. And I think,
1: okay.
0: So tayo'y magpapaalam na. And
1: ito
0: I would
1: na
0: like to say thank you everyone sa inyong lahat. Yeah, sa inyong pakikinig, pagsubaybay dito sa amin. Yeah.